Ngunit itaroon na hamutok ola, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

Ito'y itarona hamutuk ona, doreze tia ona orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek nga kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw konaba, visualizasaw.

Imbing itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.